0: 92.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM. Moving on, we got 9-10 minutes makalipas ang alas 8 ng umaga. That's up a line, Taylor Swift. That's what was brought to you by Big Shot Hot Dog. Kagad pa lang, panalo na sa sarap. Sweetheart, that's the last hour na tayo ng ating program on this beautiful Friday morning. Teka lang muna, ano na, ha? May bala ka ba pumasok sa iyong trabaho? Yung mga nasa mga bahay pa nila, yung mga wala naman sa gobyerno, sila lang po yung naka 4-day work week. Kayo, may pasok kayo, ha? Lalo-lalo yung mga nasa pribado mga kumpanya. May pasok, wala kang agi kung hindi ka papasok. Walong araw pa bago magsweldo, mababawasan pa yan kapag hindi ka pumasok. Dali, galaw na! Pwede pang humabol. Kahit sabihin, medyo tinatamad ka na ngayon at na-late ka na. Pwede pang humabol. Baka magbago pa isip mo. No reason for us, you know, to be absent today. Kasi naman, araw pa rin ang paggawa ngayon. May trabaho pa rin. Mapasalamat ka nga, may trabaho. Yung iba nang andoy na magkaroon ng trabaho eh. No? Magandang umaga po sa lahat ng mga Tapulandia. Diba? Walang dapat na dahilan para maging Tapulan. Ang dami natin pinakakain, no? Tingnan mo nga yung loob ng iyong pamilya. Tingnan mo yung mga nandyan. Pag nagsabay-sabay kayong kumain, tingnan mo kung ilan kayong kumakain ngayon dyan. Tapos absent ka pa? Sayang! Kung ang per day mo is less than 500 pesos, kwentahin mo ha. Magkano din yon? Ilang kilong bigas din yon? Makakasurvive na kayo in a matter of weeks. Pwede na yon, di ba? Kasi sa 500 pesos, halos 10 kilong bigas na yon. Di ba? Tapos absentan mo pa? Hoy! Sulod na! Pasok na! Mary G. Floor, magandang umaga mga taga-Bonbon. Magandang morning sa inyo. Thank you so much. Ang Paboresha family, mga taga-Bonbon din ito. O, tagang salamat. Ang daming nakikinig sa Bonbon. Maraming tiwaya. O, padayon lang mo sa pagpaminaw, ha? Para magkabugas at groceries tayo. Araw-araw po yan. Ha? Baka madaanan kayo ng robbing team namin. Ako po! At baka mabunot na yung pangalan ninyo. O, di ba? Hindi na kayo bibili ng bugas. Hindi na kayo bibili ng sudan. Kami nang bahala dyan. Still with me, my name is Jason Steele. Hanggang alas 7 ng umaga. Nag-message pala sa atin sina Fern at saka si Faith kanina. Hindi natin nabasa. Sila din daw, in God's time for us ni Faith, magkaroon sila ng baby. Oo naman, yan din po yung aming prayer para sa inyong mag-asawang. So, lagi nakasuporta sa Hard FM. And morning, Hard FM. Maraming salamat, Fern at saka si Faith, ha. Thank you for listening. Always. Still with me, Jason Steele. Kaya naman pwede niyong i-text pa rin. Inyong mga shoutout, 0961-892-4927. Again, 0961-892-4927. And for a break here, magbabalik tayo with more. Standby lang mga sweethearts, padayon sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 Thunder FM again, the Oro City. 93.7 Thunder FM, you know, 34 minutes after 8 o'clock. That's Ilang Lee John for you. That was brought to you by Bursary 45 Twin Pack. Pagdalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos, 75 centavos lang SRP per baso. Bili na! Sina Carl Hyven David. Magandang umaga. Shoutout sa inyo, ha? Mga taga, ano to, Makabalan? Good morning, good morning, good morning. Especially daw sa ako karon nga naglaba. O sa ako bang hood nga buutan, gikusgan yun yung volume. Yan, JM Potpot, magandang umaga. JM Potpot, good morning. Unta makapil me sa inyong paghatag ng grasya. Yon, Carl, good morning. Panayon lang sa pagpaminaw, Carl, ha? O, mga taga-bara makabala nito. Sige lang, panayon, panayon. Zach ng DC, good morning. Maraming salamat din sa inyo, pakikinig. Sana'y magandang inyong mga buntag niya na pita. At siyempre, mapitaw sa family ng kauswagan. Thank you sa inyong pagpamina. Sa'yo nag-enjoy sa mga music, no? Yun, oh! Alapit na palapit yung ating draw. Abangan natin, ha? Another bugas. At saka, syempre, groceries para sa another winner. Abangan natin lahat yan. 8:35, eto na ang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamin.
0: Nasa linya natin si HBG Jerry, Small But Terrible Gabuyaon. HBG Jerry, good morning!
2: Good morning, Jesus Steel. Good morning, sweethearts. Galing at pong Bulwa Terminal kanina, medyo yung Bulwa Diversion, papuntang Kauswagan. May medyo build-up na doon, build-up na. Pero gumagalaw pa rin. Hanggang gumaan ako ng Julio Pacana. Doon sa may Julio Pacana, stop and go lang. Slow moving, pero stop and go lang siya. Hanggang umabot ako dito sa may Daly Street, papuntang Rotonda, stop and go lang din dahil sa may traffic light.
0: Ayos, nandiyan ka na sa may Rotonda ngayon?
2: Oh, dito sa may corner, Clemente Fernandez Street.
0: Ayos, may pasero ka ba? Wala.
2: Meron.
0: Saan punta?
2: Papunta kaming paralan, isang pribadong paralan sa okay. May pasiyo.
0: Sige. O siya, ingatan ang pagbabanay hot. Ingatan ang mga pasahero. Maraming salamat sa iyong report. HBG Jerry, Small But Terrible, Kabuyaon.
2: Yan ang litis na sitwasyon, mga kasada, ang aking nadaanan sa ngayon. Heart Pasada Group, Jerry, Small But Terrible, Kabuyaon, para sa Heart FM, Road Traffic, Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Hey, better check your watch and stand right now. 8:37. Time check brought to you by CDO Idol Hotdog. May panalo now with the cheesiest idol cheese dog ever versus a previous formulation.
3: Heart. 93.7. This is Heart FM.
4: Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Tatlo lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala makaha nakabayad sulod sa 24 oras. Palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Ledesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob o sinina nga husto o presentable. Likayan ang pagbutang o sobra nga makeup o ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15, tuig 2026. Alang sa mga pangutana o dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
5: In Adlaw,
3: nata karon sa atong usa ka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
5: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas na sa Baybay Pasil.
3: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
5: Nalipay kaay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulog ako makabawas. Munang ni dako ko ka isang tanan gani sa niagin 83 pagkaron ni 73 na lang mo na nilipay ko ani nga tungod ani ang capricorn mo ani usang usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapi pud kay lang tulog dan dili na pud sila luya inig mabuntag.
3: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa capricorn ma'am. Mao ka to si ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
6: Radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Thunder FM का गया देवर सिटी 93.7 Thunder FM बुकिंग ऑन वी गेट 48 मिनट्स अंडर 8 o'clock and it's mega trainer better when I'm dancing. Oi, magandang umaga ha. Ito mga patuloy na nakikinig sa atin mula naman dito sa may Carmen Market. Thank you so much sa may FBN Sanction. Bagyao family, good morning po sa inyo. Sa may kagurahan ng Lubema, ayong buntang. Siyempre, Mahogany Sanction kina Atin Danet. Atin Danet, good morning! Maraming salamat ha sa inyong pagpamina di Handa Pita. Always present din ang Marlong RM Station sa may Cogon Public Market. Magandang umaga! Nagang salamat sa inyong di Handa Pita. Para sa para mamigay na tayo ng bugas at groceries. Ito na nga eh. O, alamin agad natin sa ang area tayo mag kakaroon ng winner. Ha? Bunutin na natin. Ruleta, select! O, yung aming studio nasa may FICO Admin Building, Bamenta Boulevard, Carmen Ilaya, ha? Abay lang sa West City Central School. Oy! Iponan! Mga taga Iponan, paminaw! Punta tayo ng isa sa drop box ng Iponan. Oy, ang address na nakasulat, Barangay Iponan lang. Ang pangalan ng nakadaugog bugas sa may Iponan, Frank Abelia. Frank Abelia, congratulations ha. Nakadaog ka, Frank Abelia. Bugas at groceries ang nadaogan ni mo. So ang gagawin mo lang, pumunta dito, magdala ng iyong valid ID. Samantala, etong ating first winner, congratulations din kay Mary Jane Dabu-Dabu ng Bunbun. Mary Jane Dabu-Dabu ng Bunbun, congratulations, nakadaugsad ka. At ito pa si Marwell Echinique ng JK Taxi. Marwell Echinique ng JK Taxi, congratulations. Alberto Burgos Jr. ng Bakonga Street, Lapasan, congratulations. Alberto Burgos Jr. AJ May Perez ng Katanico, FS Katanico, Barangay Gusa. AJ May Perez, congratulations. At si Edner Amugis ng Zone 3 Kanitoan. Edner Amugis ng Zone 3 Kanitoan, congratulations. Kaya din kay Michael Jude Sabido ng Sibitsko Taxi. Michael Jude Sabido ng Sibitsko Taxi, congratulations ha. Nakadaugsad kang bugas o groceries. Kaya din itong taga-Bunbun Zone 6. Si Elmer Alan Daligdig o Daligig. Elmer Alan Daligig ng Zone 6 Barangay Bunbun. Congratulations po sa mga pangalang nabanggit. Pumunta na agad dito, magdala ng inyong mga IDs. Samantala, ang ating The Price is Rise Overload at isa atin ng Kevin Enterprises. Wear your piso gets more value. Another break is in queue. We get 9 more before 9 o'clock. Time check brought to you by Magic Flakes Cheese. Sa kalamion sa Cheese Crunch, mula may ipod. Ang break ni mo. Standby lang mga sweethearts.
1: 3.7 Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng Loperama dyan sa pagsasay. Lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
3: ZEyes is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside ZGas.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 Hard FM kagayan de oras siri 93.7 Hard FM buginon. Oras natin, 3 minuto bago sumabit ang alas 9 ng umaga. Mga taga-kamamanan na nakikinig sa atin, oh, sina Roxanne Macha, Lorimer Sakala, Candy Ato, kina Mercy in Diamond Sueto, magandang umaga, kina Ninyo and Sabel Baktong, ibang apo, ah, kina DJ Nen, Liana, DJ Jane, tama ba yan? Jane, kay Levy, Jane Levy, thank you so much for listening. And also kay Mayor Miles, si Mama Hasmi, kay Pong Pong, kay Leo Abi-Abi, og sa BBQ family, thank you so much. Time for me to bounce. Maraming salamat. At tabayan na po si Dr. Hart at si George para naman sa ating Music from the Heart program. Maraming salamat po. My name is Jason Steele. Nananiniwala sa kasabihang, di na baling mahulog ka sa kanal, wag lamang mahulog sa taong hindi ka naman mahal. Padayon sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Goal.

0: This is HEART 92.7 HEART FM News Update.
1: Posibleng makaranas ng bagyang pagtaas sa presyo ng ilang pangunahing bilihin ng mga consumer ayon sa Department of Trade and Industry o DTI dahil ito sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at transportasyon bunsod ng sigalot sa Middle East. Sa monitoring naman ay nasa 68% ng mga produktong minomonitor ng DTI ang nananatiling walang pagtaas ng presyo. Ang iilan ay minimal lang din ang pagtaas. Kabilang nga lang sa mga posibleng magmahal ang presyo ay ilang brand na mga dilatang sardinas, karne, gatas at instant noodles. Ito po si Tony Gonzalez para sa HEART FM.
0: HEART FM News Update.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, and 93.7 Heart FM, Bukidnon. Good morning, sweethearts. Viernes de Viernes. And we're not gonna end the week without anything to put the smile on our faces. But here we go, all the way till 11 o'clock, mga love songs po. Ang magpapangiti sa inyo ngayong umaga, ngayong Biyernes.
1: Indeed, we're gonna be putting smile into your faces today.
0: Yes. And into your hearts as well.
1: Yeah, and we're going to tickle your minds.
0: Uh-oh. Kasi nga, di ba? It's a Kinky Friday. Good morning, Dr. Hart.
1: Good morning, George, and good morning, sweethearts. Sa lahat po na nakikinig sa atin, Cagayan de Oro City, buong Misamis Oriental, and of course, buong Bukidnon. Maayong buntag, Dr. Hart here.
0: Grabe naman. Umati ka po ang ating usapan ngayon, Dr. Hart. Yeah. Kasi nga Kinky Friday.
1: Ano ba? Ano ba pag-uusapan natin?
0: Ay, eto pag-uusapan natin si Tukso.
1: Tukso! Layuan mo ang home.
0: Oh. Oh, mahirap nga bang pigilan ang tukso?
1: Mahirap ba?
0: Mahirap nga ba? How do you resist?
1: Bakit pwedeng hindi nalang pipigilan si Tukso?
0: Oh. Tukso, lumapit ka.
1: Magpaanod na lang.
0: Magpaanod.
1: Kung dagat ka man Tukso, magpaanod na lang.
0: Hala. Saan kaya tayo dadalhin lang Tukso na
1: yun? Ay, nako naman. Isa kasi gusto natin ng excitement.
0: Correct.
1: Diba? Merong mga ganyan. Hindi nawawala sa buhay natin yun. Pero meron din namang iba na talagang they really wanted straight, diba?
0: Yes.
1: Pero yung iba gusto ng thrill eh.
0: Oo, alam mo ba yung tukso naman ay ito din ang isa sa mga nagpapainit ng relasyon.
1: Ay.
0: Kasi kung wala naman yung tukso, di ba?
1: Talaga.
0: Paano ba? How do you keep the fire burning? Or what keeps the fire burning?
1: Ay, ganun. Ano yan? Tukso ng partner mo o tukso ng iba?
0: Si partner na siguro. Ha?
1: Okay. Ano may yan? May kapatid yung tukso.
0: Ano?
1: Tuklaw.
0: Tuklaw. Huwag si Tukko.
1: Sige, kaya mo ba daw labanan? Ano yung question of the heart na mawawala tuloy ako.
0: Mahirap nga bang labanan ang tukso?
1: Mahirap nga ba daw labanan ang tukso? Sige, paalam niyo po sa amin. Texas. Doon po sa ating text line. Yes. Texlaw.
0: Kinumbat.
1: Ang hotlines po namin, 0917-1579-927. And 0961-8924-927.
0: At sa ating Facebook page, Heart FM, 92.7-Cagayan de Oro City.
1: Usapang tukso! Kaya nga ba daw nating labanan yan? Ano sa tingin nyo? Kaya nga ba? O magpapadala ka na lang? 9:16 ating oras, J Brothers coming in. Sabay-sabay tayo. Labanan ng tukso!

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bugidnon. Sharon Reyes right there.
1: Kayang iwang ka eh. Diba? Bakit kaya?
0: Ano ba meron sa'yo na hindi ka mawala, mawala-wala sa isip ko?
2: Yung tukso. Yung tukso. Hindi mapigilan.
0: Hindi man pwede, pero...
2: Wala eh.
0: Ewan ko.
2: Nako.
0: Alam mo, George, ito kasing tukso, di ba? Maaring, ito, kinocompare natin ngayon, ito sa emosyon natin,
2: correct,
0: di ba?
2: Correct, correct.
0: Relationship, mga ganun. Pero maraming klase ng tukso eh. Maaring ito'y bagay at mga ganyan. Like tayo, di ba? Nagdi-dieta tayo. Pero natutukso tayong kumain ng marami.
2: Yun.
0: Ganun, di ba? Nasa isip niya, ibang tukso yan eh.
2: Kasi nga daw, alam mo, Dr. Hart, may kasabihan na masarap daw ang bawal.
0: Ay, ganon.
2: Kaya minsan kapag ganyan, oh, ay, nako, naka-diet ka, tapos biglang may lechon sa harapan mo. Don't tell me, aamoy-amoyin mo lang yan.
0: Ay, nako.
2: Siyempre.
0: Naka maraming makaka-relate dyan. Masarap nga bang bawal, di ba?
2: Oh, nako. Pag sinabing
0: exciting.
2: Bawal, oh, bawal kumain ng ganyan, bawal uminom ng ganito, ay, madalas.
0: Bawal mong gawin to, di ba? Pero ginagawa mo pa rin.
2: Oo, sabi nga nila may, sige pa, ano lang ba, konti lang para pampawala sa ano sa laway.
0: Ang isang mabigat na sagot dyan, sapagkat ako ay tao lamang.
2: Ayun. Mm-hmm. Human as we are.
0: Di ba, likas kasi tayong kahinaan,
2: yes.
0: Di ba? Lahat naman tayo, may weakness tayo.
2: Tama.
0: We cannot really resist that temptation.
2: May mga temptasyon naman na kahit na nasa harapan na natin, minsan nakakaya natin siyang i-resist na mamaya tumatawa yan. Hindi kaya natin i-resist kasi nga mayroon tayong willpower.
0: Ah, di ba?
2: Hindi pwede.
0: Kaya lang, medyo... Yung iba, may kulang.
2: Oh,
0: kulang yung willpower, di ba? Kaya, kaya nadadala.
2: Ayun. Pero, ano nga ba
0: ito,
2: yung...
0: Diba? Sabi, di ko kayang iwang ka. May kahinaan din ito.
2: Correct. Kahit na nasasaktan diba? Na ako, kahit na lubog na ako, di ko kaya kasi mahal eh.
0: Ayun.
2: Yun talaga yung pinaka-reason.
0: Alam mo kasi, ito sinasabi natin, ito natutukso tayo at nagpapatukso tayo. Ang pinaka-bottom line dyan, George, is parang binibigyan kasi natin na satisfaction sa sarili natin.
2: Correct.
0: It's for our own self, di ba?
2: Correct.
0: Bakit mo ginagawa to? Di ba? Dahil masaya ka. Correct. Ginagawa mo ito dahil natutuwa ka. Ginagawa mo ito dahil napi-please ka. Di ba?
2: Yes.
0: Parang ganun din eh.
2: Selfish ba?
0: Uh-huh.
2: Na parang gumibin doon sa tukso. Mm-hmm. Eh kasi naman yung... 'di ba nga nasa ano din 'yan eh. I mean nasa Biblia din 'yan yung pagtukso-tukso.
0: Ay.
2: O kapag kasi alam mo yung tukso, gawain daw 'yun ng ano.
0: Kaya nga malapit sa tuklaw.
2: Tuklaw.
0: Natuklaw ka.
2: Basta. Oo, ganun daw yun. Pero may mga tukso naman, Dr. Hart. May mga tukso naman na kaya mong i-resist.
0: Uh-huh.
2: Pero, ay, teka.
0: Maraming mga ganyan.
2: Oo. Kaya mong i-resist. Kasi, alam mong talagang hindi pwede at bawal sa'yo. Nakakasama sa yung katawan, mga ganun.
0: Yung mga desisyon na natutukso kang gawin ito, di ba? Maraming mga ganyan.
2: Oo.
0: Natutukso kang galawin yung kaba ng bayan.
2: Ah, yun na nga. Napunto mo rin.
0: Hindi, pinipigilan ko eh.
2: Basta. Ay, naku. Nakakasama din kasi kapag gumibin din sa mga tukso na yan.
0: Sige, keep your messages coming ha. Babasahin namin yan mamaya-maya ng konti. At syempre, again, our text line 0917-1579927 at yung isa 0961-892-4927. Syempre, may naka-online.
2: Yes, at Facebook page po natin. Nabubulol ako. Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City.
0: 9:37 ang ating oras sa napakagandang Biyernes. Maghahanap buhay muna kami ni George. We'll be right back for more. Keep it here on your Heart FM.
2: Ang radyo ng heart ko.
3: Heart 92.7.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kong petong adlaw, kung dili mo kapaminaw, og Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City. 93.7 Heart FM, Bukidnon. Joe Jackson right there. Gusto mo?
1: My number two.
0: Be my number two.
1: And this song, or that song rather, was brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest Idol cheese dog ever versus previous formulation.
0: Ayon.
1: My number two, my number three, my number four. And so on and so forth.
0: Mahirap nga bang pigilan ang tukso?
1: Ay.
0: Sabay, hi.
1: Tukso, layuan mo kami.
0: Pero ako kakilala, sabi na, ay, napakasarap. As in, wag lang magpahuli.
1: Wag lang.
0: Sabi yun. Sabi na, hindi ko na lang. Hindi ko na lang sabihin ng pangalan. Ako'y tao lang na marupok.
1: Ay. Kok maru.
0: Ay, talaga naman.
1: Ganoon naman talaga, di ba? Kasi nga, lahat naman ng tao, kung naniniwala ko, Dr. Hart, na may kahinaan.
0: Yeah.
1: Sabi nga may kryptonite. Bawat isa sa atin may kryptonite.
0: Ay, oo nga, si Superman nga, di ba?
1: Diba?
0: Ano, nangihina sa kryptonite.
1: Oh,
0: pwede ba sabihin na, alam mo, babe, parang ang kryptonite.
1: Oh,
0: nangihina ako sa'yo.
1: Unsa po, ice? Natutunaw.
0: Para kang apoy at ako'y ice.
1: Oh.
0: Nalulusaw ako sa'yo.
1: At ako naman ay gladly na magpapalusaw sa'yo.
0: Ay!
1: Ay! Usapang lusaw mo na ito.
0: Sabi ni 1061, sabi niya, o tukso, layuan mo ako. Mayong bunta, ganyan danan mga katukso. Sabi niya, morning, my favorite duo and Heart FM station. Sabi niya, self-control is the key.
1: Ah, yeah. Si ano to, Frankie Du. Thank you, Frankie Du. Self-control.
0: Yon. Yeah. Self-control.
1: Correct.
0: Self-control
1: mo si self.
0: Yes, sir,
1: myself. Oh, paano mo makukontrol?
0: Ano na naman iniisip mo, George?
1: Sabi mo kasi control your muscles.
0: Kasi mapigilan. Use your muscles.
1: Dapat mag-flex-flex, gano'n.
0: Pigilan mo, diba? Gamitan mo ng lakas. Ika nga. Bakit ano bang iniisip mo? Sinabi ko, control nga na pag-uusapan. Tapos bigla kang muscle dyan eh.
1: Marami naman kasi muscles sa katawan. Hindi natin kung ano, alin ba doon ang tinutukoy ni Frankie Du. Ay, ito Mary Jane Dabo-Dabo ha. Maraming salamat.
0: Good morning, Buddy Jerry Quinto ng J9 Taxi, Gatoda sa Toda. Maraming thank you. Matsalam.
1: Matsalam. 0448, sabi niya, good morning, Doc Hart and George. Ikanta na lang ako, oy. Oh, tukso. Beth here, always listen. I miss you too, Beth. Ingat ka dyan, Bunti.
0: Bakit pag sinasabi niyo kumakanta kayo ng oh, tukso, layuan mo ako, bakit may ha-ha-ha-ha-ha-ha?
1: Oo nga. Parang hindi sincere.
0: Oo nga. Parang napagdaanan niyo din.
1: Ay, tanaw ko, Beth, di.
0: Ay, mga taga-Sentro Lapasan, Boy Tal, especially kay Jajam and the leader of the band. Always good ang kapaminaw sa Heart FM. Maraming salamat, mga taga-Lapasan. From Nale or Nail Residence.
1: Ayan.
0: Siya na sa Shell naman ako, Nail. Nale siguro ito.
1: Nale or Nail. Ayan. Maganda umaga po. Thank you for listening. 2745, sabi niya, para sa akin, Doc Hart, mga listeners natin to sa Santa Cruz Village Zone 8, Carmen.
0: Mm-hmm.
1: Mahirap talaga labanan ang tukso. Ang magpapa-apekto ka sa mga matamis at mapang-akit nitong damdamin.
0: Ay!
1: Kasi ang tukso ay isang mali na bagay na hindi pwede to sa paningin ng iba. At sanhipan ng pagkasira ng iyong buhay. Hindi tayo ligtas sa tukso. At dahil galing tayo kay Adan at Eva, kumain sila naman sana. Ay, sa iyo, Mr. Writer. Talaga, kay Adan at Eva yung reference.
0: Oo nga. Diyan kasi nagsimula ang lahat.
1: Correct.
0: Ayan. Kaya, ano... Kaya ginawang logo ng computer. Saka ng cellphone.
1: Ay, oo. Alam nyo yan. Familiar ba kayo?
0: Kaya natutukso din tayo.
1: Yung may kagat.
0: May masyadong mahal, pero mababili.
1: Sige na lang.
0: Sabi ni Jean Garcia Candia, magandang umaga ng Biyernes, Dr. Harden and Sexy George. Totoong mahirap pigilan. Hindi ko mabanggit yun eh. Nasa kabilayan eh. Totoong mahirap pigilan ang tukso, ngunit mas importante pa rin na pairali natin ang tama sa pamamagitan ng dasal upang mailayo tayo sa tukso. Kahit papaano natin itago, ang kasalanan ay lalabas at lalabas pa rin ang katotohanan. Kaya sa umpisa pa lang, ay magpakatatag na tayo at lalayo o iiwas sa tukso. Masarap nga eh.
1: Bakit
0: lalayo ka sa masarap?
1: Ito naman mula kay ano, Mami Naki Gomez, ayan, kay ano pala to, friend to ni Mami Ann, yung Mami ni AJ. Mahirap na pigilan ang tukso, pero hindi ito magiging imposible kung malakas ka ng loob na manatiling committed at tunay mo pinapahalagahan ang taong kasama mo. Ang matukso ay bahagi ng pagiging tao, pero ang hindi magpadala rito ay tanda ng maturity at paninindigan.
0: Sige, marami pa tayong babasahin mamaya. Ang daming mga reaction sa tukso na yan. Magbabalik pa kami ni George. Keep it here sa inyo pong Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Tatlo lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala makaha nakabayad sulod sa 24 oras. Palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Ledesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob og sinina nga husto og presentable, likayan ang pagbutang og sobra nga makeup og ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15 tuig 2026. Alang sa mga pangutana og dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
6: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
5: 24 po.
6: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
5: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi nito sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Maxta dito sa Lexan para masin sa Katarman.
6: Oo.
5: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy, kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
6: Oo.
5: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na ito sa pakiramdam, parang feeling mo parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos, kasi laga, parang laga akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coke, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa'yo, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: With heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Arts FM Cagayan de Oro, 93.7 Arts FM Bukid Noon, 1018. Di ko kaya. We got Carmela Cuneta right there. 1018, and the time check is brought to us by Virtue Fortified Twin Pack. Two times na inom, two times sa nutrisyon. 7 pesos and 75 cents ng SRP per baso. Bili na. Ay, Dr. Hart, ito na yung mga sagot na mga...
1: Di ba talaga kaya?
0: Hindi kaya. Yung, ang tawag doon, mga rock poo.
1: Ay, sapagkat nga tayo tao lamang.
0: Ayan. Hindi ko kaya.
1: Uh-oh.
0: Di ba talaga kaya? O baka naman pwede naman. Siguro, maaari mong makontrol ito.
1: Mm-hmm.
0: O, depende sa sitwasyon. Kasi kung yung tukso naman, kung nasa eksakto at tamang sitwasyon, bakit hindi, di ba? Yun naman yung ano ko dun, ha? Kasi natural yun sa tao.
1: May bakit hindi ka pa dyan,
0: ha? Bakit hindi? Kasi nga naman, di ba? Natural yun sa atin, eh.
1: Oh, na ano? Na natural sa atin na ano?
0: Magpatukso at matukso. dalawang bagay lang yan.
1: Uh-huh.
0: May dalawang tao sa mundo. Yung nanunukso ang at yung nagpatukso.
1: Nagpapatukso.
0: Yeah.
1: Alam mo kasi, George, minsan kasi hindi natin ma-resist yan.
0: Yes.
1: Lalo-lalo na nandun tayo sa point ng kahinaan talaga natin.
0: Mm-mm.
1: Emotionally, hindi stable yung ating emosyon. Di ba?
0: Correct.
1: Kaya tayo nadadala sa mga ganun, eh.
0: No.
1: Ang hirap. Di ba?
0: Oo. Oh.
1: Naiintindihan natin yung iba kung bakit nila ginagawa. Dahil nga,
0: yes,
1: mahirap nga i-resist, di ba?
0: Oo. Oh, oh, oh, oh.
1: Yung iba naman, naiintindihan din natin na huwag niyong gagawin yan.
0: Correct, diba? Correct. Oo. Oh, oh. Pigilan niyo kung kaya.
1: Yun na nga.
0: Oo.
1: Oh.
0: Pero kasi nga, you know, things are meant to happen for some reasons.
1: Yan.
0: Na hindi natin maintindihan muna sa ngayon.
1: Minsan lumalagpas talaga tayo dun sa limitasyon natin.
0: Correct.
1: May mga ganong. We have to admit that.
0: Yes.
1: Minsan, di ba? Kahit nga, di ba? Kahit nga sabihin natin, seryoso ako dun sa partner ko, straight ako. Pero aminin natin, napapatingin pa rin tayo dun sa iba pag may naglalakad, di ba?
0: Ay, may mata kasi tayo. Oh. Mayroon tayong tenga, mayroon tayong ilong na nakakaamoy.
1: Mm-hmm.
0: Oh, kaya normal na parang yung attraction andun.
1: Lalo na pag nagmamaneho ka, tapos biglang napapalingon ka.
0: Oh.
1: So sabihin mo naman mga partner mo, nakakita ka ng sexy. Alam ka ba naman, pipikit ako, nagda-drive ako. Diba?
0: Kasi naman, masagasaan ko yun, diba? Oh. Normal. Minsan, wag lang natin, eto rin Dr. Hart, wag lang natin i-provoke yung mga partners din natin. Lalo na pag ganyan.
1: Uh-huh.
0: You know na, yung nga sinasabi ko, lagi kong sinasabi na mga tamang hinala, hindi pa nila ginagawa o iniisip na gawin.
1: Ay, no.
0: Iniisipan na natin sila na ginagawa na nila.
1: Parang tinutulak mo tuloy yan. Mga ganyan.
0: Sige,
1: gusto mong gawin ko yan.
0: Inana palay mong hunahuna sa ako. Sige, eto na.
1: Sige nga, sulayan daw, B.
0: Sige, totohanin ko na yan. Ang kulit mo. Diba?
1: Nako, may hirap yan.
0: Oh.
1: Nagda-drive ka, tapos ano, may makita kang maganda. Tapos bigla mong babaan ng bintana, tapos magsasmile ka. Ano, badoy?
0: Nagkatawa, naturo. Diba? Basta mag-ingat lang sa pagmamaneho, ha?
1: Hindi na nga, eh. Hindi minadaanan kasi kami ganito. Naalala ko tuloy. Hi sa'yo.
0: Hi sa'yo, ah. Ito si Junpyo Guapo, Dr. Hart, ay kinig sa
1: akin. Ay, mga taga Eden Solace, diba?
0: Yes.
1: Oo, ang ganda dyan.
0: Maraming
1: ang sarap pagkasama mo kasi matago dyan.
0: Hindi, overlooking din yung lugar.
1: Overlooking. Nakakala ko maganda kasi medyo tago.
0: Medyo hideout ba?
1: Hindi, maganda talaga yung lugar
0: nila.
1: Yes,
0: maganda.
1: I really love the place. 4268, sabi niya, good morning, Dr. Hart and Mom George. Always, Judmin Amino sa Heart FM from Elaine Gales ng Barangay 17, Burgos del Pilar. Hi po sa inyo lahat. Siyempre, ganun din mga taga-konsolasyon, ha? Sa tawid
0: yes,
1: lang.
0: Yes, marami nakikinig dyan.
1: Ng Burgos. Oh. Ang dami nakikinig po sa atin dyan.
0: Hi to Ati Tisay na kaka-birthday lang.
1: Ay, kaka-birthday lang.
0: Oo, parang no, last week ata.
1: Si ano din, naalala ko, si Engineer Mike Alilin.
0: Ay, si Engineer.
1: Happy birthday, ba? Lang din. Oh, belated na yata. Eh. Hindi natin belated nabate.
0: Oh. Ito si 0768 naman. Para sa akin, hindi dapat laban. Oh, hindi daw dapat labanan ng tukso.
1: Hindi dapat labanan?
0: Nang dahil sa tuksong yan, nasaktan ako ng lubusan.
1: Aha.
0: Kung nalabanan ko sana, di ako nasasaktan ng todo.
1: Aha.
0: Kaya kung may tukso, kung kaya kung may tukso, mang dumating, huwag mong pansinin. Shout out na lang ko sa sa hinungdan sa tukso.
1: Ay.
0: Good morning. Ay, kilala ko to. Ito yung, hi Sir Ben.
1: Pag kumatok ang tukso, huwag mong papansinin.
0: Oo, oh, huwag mong diba, papatuloyin.
1: Eh, parang bisita yan. Pag, oh. Ano, pag kumatok sa'yo, di pa, patuloyin mo.
0: you're a good hostess naman eh. Oh. Bakit hindi mo papasokin yung bisita?
1: Demsoy Robles, good morning sa inyo lahat dyan. Sabi siya, ay nako, Dr. Heart and George. Mahirap iwasan talaga yan. Ayaw lang dyan angkod. Bahalag ibala sa kanyo.
0: Parang narinig ko na yan eh. Oh, hi to paring Totor ha.
1: Ah, mga ganyan mga style.
0: Yung mga mahirap iwasan talaga. Ayaw lang judog angkon. Bahalag masapun.
1: Pwede ba? Ha? Nasaan ba ako? Anong ginagawa ko dito?
0: Sino ba ako? Nagka-misha bigla. Good morning.
1: Ayan, 7398. Good morning, Sweetie George and Dr. Hart. Sa akin, mahirap talaga layuan. Hi. Kasi pag nakita mo, tapos pag makinis.
0: Ano? Ano ba yung ano niya?
1: Matukso ka talaga, lalong-lalo na.
0: Kung...
1: parental guidance tayo dito. Ano na pag... Hindi.
0: Oo.
1: Pag matikman mo daw.
0: Hindi kasi yung ulam.
1: Kapag
0: dalawa yung
1: kasi
0: ulam.
1: Kasi diba, pag nag-diet ka, pag ano, ayaw mo kumain ng, ano, ng humba dahil
0: yes,
1: may high blood ka.
0: Bawal yun sa'yo.
1: Pero masarap talaga eh. Kaya matikman mo talaga.
0: Eto, bigyan ko kayo humba o chop soy. Anong unan yung kakainin dyan?
1: Ay, syempre.
0: Syempre yung humba, diba?
1: Siyempre yung dalawa.
0: Ay, tapos yung chop
1: soy. Para hindi ka mahalata. Dalawa talaga.
0: Pero yung dami ng ulam mo, mas madami yung humba kaysa sa...
1: Ay, mga taga-batch 79 ha, ng ano to, St. Rita's College. Diyan po sa may Balingasag. Ayan, happy alumni homecoming from Tina's Place. Hi po sa inyo lahat.
0: Hi, good morning.
1: Sige,
0: good morning.
1: Keep your messages coming. Dagsain niyo po kami ng mga mensahe ninyo. Babasahin namin lahat yan. Yung pinaka makiliti niyo na sagot. Mas gusto namin yun.
0: Bigyan niyo kami.
1: It's a kinky Friday anyway.
0: Correct.
1: Again, yung mga text lines po natin, 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: Oh, Facebook page natin ha, Heart FM, 92.7- Cagayan de Oro City.
1: Mm-hmm. Sabi ni Papa Roo, kinilaw lang daw masarap, lalo na maanghang.
0: Ay, ka na Papa Roo. Masarap yan.
1: Masarap yung kinikilaw. Hindi, kinilaw.
0: Yung kinilaw. Tapos may ano pa yan, sinugba na baboy, di ba? Sinuglaw.
1: Kinilaw.
0: Kinilaw. May alam ako masarap gumawa niyan.
1: Asa, maghanap buhay muna kami ni George. We'll be right back for more. Keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: In 5 meters, turn direct.
4: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus. Dilibitin! Kay kada load ni mo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus. Dibitin!
6: Feeling stress? Hair looking tall? Nails need some love?
7: Hey, treat yourself at LAB Beauty Studio.
6: From gorgeous hair care, relaxing facials, to nail care and full-on pampering.
7: They've got everything to make you feel fresh, confident, and beautiful.
6: Visit us at Pabayo Corner Garland Street, Cagayan de Oro City. LAB Beauty Studio.
7: LAB Beauty Studio.
6: Your beauty, your glow, your moment.
2: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, kagayan di Oro City, 93.7 Heart FM, ganoon. Maseo! Eliza Maturan. Ang dami magagandang tanawin sa isang museo, di ba?
1: Yes, mga artworks ng mga... Ano, by the way, that song was brought to us by Sido Idol at Dogway Panalo Navi, the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
0: Right. Oras natin, 10:38 na po ng umaga. Ang daming messages.
1: Oo.
0: Saba, ano, may ano ka ba? May... Meron ka bang, tukol pa rin yan sa tukso?
1: Oo, kasi...
0: Saan ba nasusulat yan?
1: Nasusulat ito sa libro ni... Hindi.
0: Basa.
1: Eto, basa. Ayan, mga sweetheart. Kasi, di ba ang tanong natin, mahirap nga bang pigilan ng tukso? May isa naman akong perspective.
0: Mm-hmm.
1: Bakit nga ba tayo ay nahuhulog sa tukso?
0: Aha.
1: Dahil daw, Dr. Hart, ito ay nagpaparamdam sa atin ng saya, excitement, at comfort. Kaya pinipili natin minsan na bumigay doon sa tukso.
0: Sinagana tayo excitement.
1: Yes, excitement.
0: Yeah, sabi ko nga May thrill nga daw dyan Hindi ko nga na-experience yan Meron daw.
1: Meron daw.
0: May daw. May thrill daw dyan. So nga, sanang subukan.
1: Nako. yung mga tuksong
0: hindi ko
1: tipong,
0: pa talaga natutry yun.
1: Alam mo, magpapasaya sa'yo. Yun. Yan ang magandang tukso.
0: Ay, ganun. Siyempre, ganyan nga Kasi nga, pabor nga sa self mo yan.
1: Yes.
0: Yung mga bawal nga, pabor sa self mo. Sa tingin mo lang.
1: Sa tingin
0: diba?
1: Mo.
0: Oo. Kaya napapasaya ka. Kaya sarap ng feeling. Daw, sabi ng mga kakilala ko.
1: Ako din batay sa mga narinig.
0: Oo. Yun. Yun ang mga sinasabi nila sa akin. Binubulong nila sa akin yan Ganito kasi yan, Dr. Hart.
1: Buti nila natututo tayo sa mga naririnig natin.
0: Yun na nga Kasi dami ng friends natin.
1: Correct. Eto, parang nag-agree sa'yo si 1671.
0: Oo, sabi niya, feelings can be unpredictable. Sometimes, they develop in ways we never intended. And falling for your friend's husband.
1: Ay,
0: talaga? Is one of those forbidden emotions that should never that should never be entertained.
1: Uh-oh.
0: In this love or just sabi niya, is this love or just lust? True love doesn't thrive in secrecy, guilt or betrayal. If you truly care about your friend, best thing is walk away from this temptation before it destroys not just friendship but also your integrity. Choose what is right even when it hurts. Real man will never break another woman's home to make her own.
1: Teka lang, parang ito siya.
0: May hugot.
1: May hugot.
0: Sino ba yan?
1: Pero magandang perspective. Thank you.
0: Ganda.
1: 5574, hi lang ko sa akong mga bisita from Camiguin, Mong, si Leo, si Abby, sa kanyang mga apo na si Jean Diva, tsaka si Janine Diana. Mayor Miles, hi to Mami Amy, Mayang Buntag. Thank you for listening.
0: Wala naman kay 9021, wala siyang ibang sinabi, binanggit niya lang, good morning Miss George and good morning Dr. Hart. Good morning din sa'yo.
1: Si 8764 ha, si Zach of Don Carlos Mokinon, good morning.
0: Ayan. Wala naman sa ating Facebook page ha, may post po si George dyan ha, question of the heart natin.
1: Ayan.
0: Ito mula kay Rachel Dalugdog. Diba sabi ng pag-asa, ulan ba?
1: Walay dalugdog.
0: Kung sabi niya, kung gustuhin mo talaga o magpadala ka sa emosyon sa sarili mo, madala ka talaga. Nasa sa'yo yun kasi ikaw ang magdesisyon sa sarili mo. Shout out now sa Villafranca family from Don Carlos Bukidnon. Maraming thank you for listening.
1: Good morning, John Martin Kale. Ang Heart FM, ang radio station ng puso ko. Sabi niya, depende po sa tukso.
0: Depende sa tukso.
1: May level pala yun. Or case-to-case basis.
0: Depende din sa nanunukso.
1: May ano yun Alam mo ba yung parang, kumari ayaw mo maligo sa dagat, pero pinipilit ka ng mga kaibigan mo maligo sa dagat. Mm-hmm. Tapos yung dagat naman talaga, katukso-tukso. Ang sarap mag-ambak-ambak doon. Yung parang ikaw. Ala, sige, give in ka doon sa tukso na maligo sa dagat.
0: Ayun. Yun tapos hindi mo alam may delikado pala.
1: Correct.
0: Alam mo yung tukso talaga, delikado talaga yan eh.
1: Hindi, oh.
0: Nasusulat yan.
1: Saan libro?
0: Alam mo, pag binaligtad mo, ginulo mo yung letter ng tukso.
1: Oo.
0: Guguluhin mo yung letter ng tukso. Irarumble mo. Makaka-form ka ng tusok.
1: Ayun. Huwag magpatusok sa tukso.
0: Baka matutusok ka dahil sa tukso na yan. Di ba? Or baka may matusok.
1: May matusok sa tukso. Huwag magpatusok. Hoy, madelikado yung may matusok.
0: Huwag ka magpatusok dahil baka matusok. Oras natin, 10:43. Magbabalik pa kami ni George. Dito lamang kayo ha, sa inyo pong Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.

0: pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
1: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
2: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, so madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sasakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko at saka yung tulog ko.
1: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
2: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano, kasi nung napatik up ako sa ano, doktor ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
0: Inyo na rin patunayan, simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
5: Iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City. 93.7 Heart FM, Bukid Noon. All for One. I can love you like that.
1: Yung mga tipong, you know, if I really wanted you, I can tell you that I can love you like that.
0: Ano mag gusto mong way na mamahalin kita?
1: Correct. Huwag
0: kaya kong gawin yan. Try me.
1: Yeah. If you give me a chance.
0: Ah, diba?
1: Oh, if you give me a chance.
0: Ay, sige na, magpapatukso na ako.
1: Ano ba yung doctor? Yung parang tipo nga, I am better than him or her. Just give me a chance.
0: Ganun. Talaga? May comparison na ganyan?
1: Naisip ko lang.
0: Ay, dako.
1: Ganun yun, di ba? Kung gusto mong manukso ng you know, something, you really wanted to prove yourself doon na, uy, mas better ako dyan, kaya dito ka na sa akin.
0: Ah, di ba? Oh, go ahead, grab na. While supplies last.
1: Di ba? Kumari, di ba, pupunta ka sa mall. Uh-huh. Oh, tapos, eto ma'am, eto po yun, may free taste po kami.
0: Ay, naku, ganun.
1: Para po ma-prove po sa inyo na our product is better than the other.
0: Ibig sabihin, magpapa-free taste ka din.
1: Depende dun sa papa-free taste.
0: Patikim naman.
1: Pagkain pa ba pinag-uusapan?
0: Oo nga.
1: Pwede naman, ano, perfume, yung mga ganun bagay. I mean, in that sense ba, yung ganun yung tukso.
0: Ayun. Wala kay, ano yan sabi niya? Hako Hidalgo.
1: Hako.
0: Good morning, have a great weekend. Permission to attendance. Ah, huh? Permission granted.
1: Your honor.
0: Sabi niya, para perfect attendance in a week sa pakikinig ng Heart FM. Aww. Talaga naman.
1: Thank you.
0: Sabi niya, shout out again to Hidalgo family, my kids, Angela, kay, ano to, Dran Noel, and to my BFF in WL Auto Parts. Happy listening to Marilu, Codes or Codes? And hi to all listening to Heart FM. Yan. Umaga, my forever. Yan. Mahirap daw talaga pigilan if gawin mo ng always magpatukso.
1: Ay! Nako.
0: If gawain mo daw, gawain mo ng always magpatukso.
1: Well, kung in the business aspect naman.
0: Aha. Business na yan,
1: sa
0: ha?
1: Business, may pa-business ka na ngayon, naman, ha?
0: Okay, sige
1: in
0: nga.
1: In the business perspective naman. Uh-huh. Kailangan, ganun naman dapat magpatukso ng mga customers o kliyente. Di ba nga pinapakita natin kung ano yung lamang natin sa iba?
0: Ayun.
1: Para makagain tayo.
0: Ikawain daw always magpatukso Di ba sa love?
1: Ito ha.
0: Sige nga.
1: Araw-araw, tayo ay nanunukso.
0: Aha. Uh-huh.
1: Hindi man natin yan
0: nanunukso
1: ginagawa.
0: Nanunukso tayo araw-araw?
1: Oo, hindi man natin.
0: Paano yan?
1: Hindi man natin ginagawa yan consciously, pero unconsciously, tayo ay nanunukso sa ibang tao.
0: Kayo mga babae, sus mariuset naman, natatakot na kami mga lalaki nito.
1: Ito ha, number one. Yung mga damit natin.
0: Ay! Okay, nga ako, hindi ako tumitingin talaga sa mga ganyan.
1: May pa many escort, may mga pack shorts. O diba? Ay, yung mga, sa mga babae yun. Sa mga lalaki naman, ano ba yung mga panan ninyo? Siguro kapag...
0: Wala kaming alam sa mga ganyan. Nakapikit kami lagi pag tumitingin sa...
1: Hindi, kapag nagpi-flex-flex kayo dyan,
0: Ay!
1: May flexing na nangyayari.
0: Wala naman mapi-flex. Ab lang meron ako. Ab. Isang ab lang. Hindi abs.
1: Pero may mga bagay. Kung mara, eto. Nagluluto ka. Siyempre, itutokso mo yung mga pamilya mo na kumain na through the yung amoy na niluluto. Alin na kayo, kumain na kayo.
0: Pag masarap magluto, nakakatukso. Huh?
1: Oo, kasi pinapakain mo sila na masarap.
0: Sarap naman. Kasi nga daw, the best way to a man's heart is through sa kanyang stomach. Diba?
1: Even sa ano din ha, sa mga babae din.
0: Maghanap nga tayo ng masarap magluto.
1: Masarap magluto.
0: At magpapatukso si Dr. Heart.
1: Ay, alam ko ito.
0: Go na yan.
1: Masarap magluto ito, Dr. Heart. Si Mami Gemma Pupo. Batiin natin si na Claudia Bacabale, Shady Pantin. Pero si Nora Bataluna, Filipina Ondo, Ninita Vega. Maraming salamat, Mami Gemma. Good morning sa'yo dyan, ha?
0: Mami natin yan. Pass lang muna.
1: Hindi, masarap yun magluto, alam ko. Oo. Eto rin, masarap din ito magluto, Dr. Hart. Talaga, natikman natin ito. Mami Marilyn Gonzalez. Uh-huh. So, thank you, Mami. Sabi niya, here comes the last but not the least na sweetheart. Who keeps on listening to you, Doc Hart, and my sweetie G. Love you always and forever.
0: Thank you, Mami. Salamat sa laging pakikinig. Oh. Dami, lakas-lakas natin dyan, Upper Carmen, ha? Sabi paparo, kung may pek-pek shorts daw sa babae, sa lalaki naman may tito shorts.
1: Ayun!
0: Tito?
1: Tito yun ang gusto kong sabihin, paparo. Yung tawag dun, hindi naman paruntong shorts eh. May tawag dun eh.
2: Tito shorts nga daw.
1: Tito shorts, oo. Pero may mas maikli-ikli.
0: Paano ba yan? Papaturo nga ako yung paparo. Alam ko, marunong to eh. Magaling sa fashion ito eh.
1: Oo, fashionista si Papa Ru eh. Oh.
0: Well, papaturo tayo dyan.
1: Maganda magandang mandamit. Oh.
0: Para makahanap tayo ng auntie.
1: Ako din makahanap din ako ng uncle.
0: Alam mo yung auntie na hinahanap ko?
1: Ay, auntie. Auntie
0: tinitibok ng puso ko.
1: Ayun na. Ako din, uncle. Ang kukulay sa buhay ko. Napaka-cheesy.
0: 9345, sabi niya, hello Dr. Hart and Sweetie George, happy Friday, si Ate Carla Toledo here. God bless and happy birthday. Kayo din po ha, ingat
1: kayo lagi. Good morning, good morning.
0: Sabi ng isa, yung meron dun sa message, nakita ko kanina sa post, ayan. Sabi ni Samba yun, nakita ko kanina, nabasa ko kanina. Kay Lilibeth Nunez ha.
1: Ay, ito. Ayan.
0: Hi Lilibeth, sabi niya gusto ko makita mga mukha niyo Dr. Hart and Pretty George. Ano FB account niyo? Curious lang kasi you two have a very angelic voice.
1: Ah, diba? Maraming salamat.
0: Kaya hindi kami nagpapatukso dahil mga angel kami.
1: Umiiwas kami sa tukso.
0: Dr. Hart dash Hart FM.
1: Oh, ako naman. Oh, George Hart FM.
0: Ah, nag-aalap ng Facebook page ha. Dr. Hart dash Hart FM. Hanapin niya, nandun yung mukha ko.
1: Ayla. Oh, ma-search nga yan mamaya.
0: John Martin, KL, Good Morning Hart FM Radio Station. Ang puso ko. Di sabi niya, depende po sa tukso.
1: Depende.
0: Masarap yung tukso. Ay, naku naman yan. Asya, sige.
1: Sige.
0: Ayan na nga. Eto hindi tukso to. Totoo to. May mimigay na kami pa premyo. The Price is Rise. Overload na. George, paikot tayo ruleta.
1: Ayan na. Ikot. Umiikot na.
0: Ayun!
1: Ay, Dr. Hart, dito tayo napatigil sa driver.
0: Driver! Dami nila.
1: Oo, dami.
0: Halos lahat daw, sabi ng kaibigan ko, halos lahat ng taxi na
1: nandito.
0: Sasakyan niya. Eh, talaga Hart FM na. Lagi. Okay. Maraming salamat ha, lahat mga drivers. Sige yan. Na.
1: Ang nabunot ko, uy, taxi driver pala ito, Dr. Hart. Mm-hmm. Mula sa Trujillo Taxi.
0: True talaga to.
1: Oh. Congratulations, Adolf Rojas Adolfo.
0: Galing naman ang pangalan sa apelyido niya. Magkapitbahay na. Adolf Adolfo. Ng Trujillo Taxi. Congratulations, ikaw po yung winner natin sa ating The Price is Rise Overload. Dali na! Claim mo na yung papremyo mo, bigas at grocery. Nasa 5th floor po kami ng FICO Admin Building. And that's at Vamenta Boulevard, Ilaya, Carmen, Cagayan de Oro City. At syempre, yung ating po, The Price is Rise Overload ay hatid sa atin
1: ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
3: Hart 92.7.
4: Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Tatlo lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala makaha nakabayad sulod sa 24 oras. Palihog kontak sa mga musunod ng personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Ledesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob o sinina nga husto o presentable. Likayan ang pagbutang o sobra nga makeup o ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15, tuig 2026. Alang sa mga pangutana o dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
3: Radio with heart.
2: The best mix of music
5: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City. 93.7 Heart FM, Bukidnon. Tagu-taguan na. Nakikita pa rin kayo sa liwanag ng buwan. Yung mga lihim na pagtingin.
1: Oh.
0: Kailan ba aaminin?
1: Agay. Diba? Alam mo, sabi nila Dr. Hart, masarap daw magtaguan pag madilim.
0: Ay.
1: Siyempre, hindi ka nakikita.
0: Pero yung taguan naman yan, gusto mo naman, hindi naman mamahanap ka eh. Gusto mo lang talaga sa dilim.
1: Kasi daw ang dilim, madami daw madami daw misteryo sa dilim.
0: Bakit ka ba hindi pwede magtagu-taguan sa liwanag? Ay, gano?
1: Ay, kasi nakikita ka eh. Liwanag eh.
0: Kasi meron ganyan.
1: No?
0: Oo, nagtatagu-taguan kahit maliwanag. Kaya doon sa wala masyadong tao.
1: Kaya nga. Di ba yung mga nilalaro natin nung bata pa tayo, tagu-taguan sa liwanag ng bus.
0: Di ba?

0: Sabi ni 6951, sabi niya, good morning, Dr. Yard and Wafa, Madam George. Ma'am George. Bibo mo ay. Happy kami. Pag ano, pag naging happy kayo. Gusto ko, happy ka.
1: Kung saan kayo masaya, suporta.
0: Di ba?
1: Suporta kita.
0: Si 5192 naman, sabi niya.
1: Mayung buntag and to all listeners of Heart FM, pwede namang iwasang matukso if you're willing to do so. Pero kung magpadalagi ka sa temptation, choice na nimo na. Si Scorpio of Zone 8, Zaya. Ayan, mayung buntag.
0: Yun, choice mo na talaga yun eh. Wala ka ng ano dyan. Kasi gusto mo kang sumaya. Di ba?
1: Oo. Minsan kasi ikaw nang pipili dun eh. And very, ano naman yan, case-to-case basis.
0: Kaya kadimitan, binibili ng mga tao na magpatukso. At hindi na lang labanan ang tukso.
1: Laban. Kinanta pala yan yan, no, kanina, no? Nung J.R. Brothers. Si Carl Ivan David naman, Dr. Heart. Hello, Dr. Heart and George.
0: Hello, hello. Oh.
1: Thank you. Ayan.
0: Okay, naka, magpapaalam na tayo. Ayan, nabasa na natin lahat.
1: Correct.
0: Oh. Walay magtampo.
1: ang sarap ng usapan.
0: Oo nga. Hindi, nag-enjoy talaga pag Friday. Tayong Friday. Lahat, di ba? Pati mga sweethearts natin nakikinig sa atin, inaabangan na yung Biyernes.
1: Yes.
0: Talagang,
1: alam nila na it's gonna be a kinky one.
0: Yun. Asya, tayo ba magpapaalam na babalik ka ba mamaya?
1: Yes, alaon na kang alas stress mo para sa programang Dear Heart. Ayan. Love songs.
0: Ikaw ba magpapatukso?
1: Ay, depende sa tukso. Ito, realistic lang naman. Uh-huh. Oo, depende yun sa tukso.
0: Kung kaya naman nating iwasan, bakit hindi?
1: Correct.
0: Alam naman nating mali yun. Pero minsan, pinipilit lang din natin magkaroon ng kasiyahan yung puso natin. Somehow, pag nasaan masyadong mababa yung emosyon natin, kasi nga hindi tayo naging masaya dun sa ating kasalukuyang relasyon. Diba? Meron mga ganyan eh. That's reality, George. Ika nga. Pero minsan, alam nating mali, pero somehow parang, sige, para sumaya. Mm. Pero know your limitations.
1: Correct.
0: Hanggang saan lang kayo.
1: Kasi yung happiness naman, Dr. Heart, nasa, parang love lang din yan eh.
0: Mm-hmm.
1: Nasa iba't ibang klase ng aspeto at forma.
0: Mm-hmm.
1: Kung masaya ka sa sitwasyon, sige, pwede mo namang, ano yun eh, divulge ang sarili mo, pero be prepared for the consequences.
0: Yun nga eh. It draws a very thin line between love and tukso,
1: correct,
0: George. No?
1: Correct,
0: when you're in love, you're happy.
1: Yes.
0: Pag nagpatukso ka, nandun ka sa relasyon na bunga ng isang tukso, naging masaya ka din naman, di ba?
1: Correct.
0: Correct. Parehas masaya. Sige, magpatukso na tayo. Depende pa rin sa inyo yan, ha?
1: Depende.
0: Hindi naman namin sinasabi, sige, magpatukso ka.
1: Yes, hindi naman.
0: O sige, manukso ka.
1: Oh.
0: O sige, magpatukso. Hindi, tukso.
1: Tukso.
0: Diba?
1: Narong spelling.
0: Depende sa ano yan. May kanya-kanya tayong pag-iisip.
1: Yes.
0: May kanya-kanya tayong puso. Kaya yung mga natukso at nagpatukso, hayaan na natin sila.
1: Yes. Meron na ba kayo? Ganyan talaga. Basta kung pinipili natin ang ating kasiyahan.
0: Ayan. Sige, tayo pa magpapaalam. Susunod naman programang Heartbeats. Kasama niyo naman si Harvey Stall. 11 down till 1 o'clock in the afternoon. Ayan. Maraming salamat for keeping us company for the past 2 hours. Sana'y nalingaw kayo, ha?
1: Yes.
0: Again, this has been your Dr. Heart.
1: And George.
0: Manatili po nakatutok sa Heart FM. Ingat po tayo lagi. Always remember, we heart you.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Buginon. Honest natin, sweethearts, we've got 38 minutes after 11 o'clock. Time to brought to us by Playtime Entertainment, born for happiness. Thank God it's a Friday. Happy, happy Biyernes po sa tanan. Alam nyo na kung anong paborito natin kinakain pag Biyernes, diba? Ano ba yon? Nakinumdum pa ba mo? Oh, shoutout ha kay Joseph at saka kay John Ross. Itong dalawa to ha. Isa talaga yung nakakaalala kung ano yung paborito natin kinakain tuwing Biyernes. Diba? Happy, happy listening po sa inyong lahat. And once again, welcome dito sa ating programa ha. Sama-sama na naman tayo sa atong paniood to. Kumusta kayo dyan? Ako, paamoy nga. Humot kayo ha. Yung iba is malagkit na. Maligo na kayo. Anyway, ano ba yung mga plano natin mamaya? Saan ba tayo tatambay? Diba? It's time to unwind after a day's work. Galing Monday. Dapat Friday is chill-chill na. Tsaka yung weekend, ilaan natin yung time natin spending with our family. Alright? Anyway, para sa mga pabate, sa may birthday man ngayon or may kapistahan ha, happy happy fiesta sa inyo. I-send lang po dito sa ating text line 0917-1579-927 at mag-message din sa ating Facebook page ang Heart FM 92.7 Dash Cagayan de Oro City. Alas 11:40 lang oras natin, sweethearts. Magbabalik ako. Of course, enjoy lang sa mga music natin dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawe Function Hall, East Kibawe, Kibawe, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Tatlo lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala makaha nakabayad sulod sa 24 oras. Palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Ledesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob og sinina nga husto og presentable. Likayan ang pagbutang og sobra nga makeup og ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15 tuig 2026. Alang sa mga pangutana og dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
3: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat ninyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin alas 11:52 na.
1: Action.
0: Once again, Happy Mongo's Day, Happy Friday kay Joseph Ranara, mayong utusin mo Joseph. And Mommy Lane, good morning, happy listening. Oy, mag-alas 12 na ha. Mayong pagpaniud to nas tanan ha. Oh, ano ba yung naamoy ko? Parang galunggong yata yung piniprito ha. Nako, ang sarap niyan. Oh, di ba? Kauban yun as munggos. Mayong odto, Demsoy, mga kasamahan mo dyan ha. Sa Maramag, shoutout sa inyong lahat po. And of course, yung ating mga drivers ngayon, oh, na-stuck sa traffic. At saka, nako, nag-enjoy pa rin sa mga music natin dito sa Heart FM ha. Kaya, samahan mo ako ha, hanggang alauna po tayo dito. Alright? Once again, yung numbers natin, 0917-1579-927. Magulat ko sa inyong mga message ha. Larga. 11:54 na pong oras natin. Ako'y magbabalik pa with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako dyan.
4: Umiinom na po ng rice coffee.
3: Say that one taon na.
4: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
3: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas sa pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
4: Opo.
3: Ayun ang pinatapin namin.
4: Opo.
3: Tapos, ito, bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung danak sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
4: Yung pagbabawas.
3: Ayos din ko yung boy. Kung saan, danawang bench pa, isang araw, malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: With heart.
6: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM News Update.
1: Lumobo ng 13% ang bilang ng mga negosyo nagparehistro sa Cagayan de Oro City ngayong taon sa sinagawang renewal period ng lokal na pamahalaan. Sa tala ng Business Permit and Licensing Division, nakapagtala ng kabuang 27,000 business registrants mula Enero 5 hanggang Marso 31, kung saan 25,000 sa mga ito ang nag-renew ng kanilang business permit, habang 1,829 naman ang mga bagong negosyo na nagparehistro sa lungsod. Ayon pa kay Acting Head Oksania Custodio, na tumaas na ng 30% ang bilang ng mga bagong registrants

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the Oro 93.7 Hot FM Bukidnon. Honest natin, we've got 17 minutes after 12 o'clock. And time to brought to us by Birch 345 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 775 lang SRP per baso. Bili na! Ay, second hour na po sa ating programang Heartbeats. Napakabilis po ng oras natin. But anyway, sana nag-enjoy lang kayo dyan, ha? And of course, yung ating mga sweethearts dyan sa 787 Laundry Shop. Happy, happy listening sa inyo. At saka diyan po sa may... Sana sa mga food park natin dyan sa Maindahaga. Happy, happy listening po sa inyong lahat, ha? Happy, happy listening din! And of course, sa Eden Solis, sa lahat ng kanilang mga staff and crew na araw-araw nagkikinig dito sa atin. Happy, happy listening po sa inyo. At saka batiin din natin ng happy, happy birthday kay EJ Boy Galinero. And it's coming from your Tito, Uncle Tito Sangria. Sir! Kumusta naman si Sir Tito ng Shelltail Taxi? At saka yung mga taxi natin naka, diyan, nagpundo lang diyan sa may Limkit Kai, ha? Of course, kasama yung pinakagwapo nating HPG diyan, si HPG Noel. Shoutout po sa inyong lahat. At saka yung mga teachers natin na getting ready for the Brigada Eskwela. Uy, kita-kits tayo, ha, hapon. Pilakabok sa eskwelahan natong silhigan, ani Ron. Shoutout po sa inyo. 12:18 na pong oras natin. Ako'y magbabalik pa with the music from Juan Carlos. Dito pa rin yan sa ating programang Heartbeats. Kasama si Harvey Stone. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
2: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan, the oras 93.7 Heart FM Bugidnon, 12:34 ang oras natin. Time check brought to us by GCash. Magload na sa GCash G-Load. Daming pa-bonus. Dibitin! Oy, shout out ha! Kikinig sa atin ngayon mga buddy daw ni Jerry Quinto ng J9 Taxi. Shout out po! And request ng hawak ko ang beat. We'll try to play that song later ha. And also, hi and happy listening sa lahat ng ating mga sweethearts dyan sa may Santa Cruz Village, sa may Zone 8 Carmen, sa lahat ng kumakain ngayon dyan sa may Tisha Eatery. Isang mainit na tanghali din sa inyo mga sweethearts dyan ha. Grabe yung init natin ngayon. Abot ng 41 degrees Celsius ha. Tsaka iwasan po muna tayong magbabad sa init. Pero kung kailangan talaga magtrabaho tayo under the heat of the sun, make sure meron kayong payong ha. Hindi kaya magtulda kayo. O yung malaking payong, diba? Tulad ng mga vendors natin ng prutas dyan sa gilid-gilid. O ganun kalaking payong, diba? Payong kaibigan. Maniod to ta, Demsoy. Maayong-maayong pagpaminang sa imo. 12:35 na po ang oras natin. Padayong tasunahan with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Discover the beauty of playing.
3: Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Tatlo lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala makaha nakabayad sulod sa 24 oras. Palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Linesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob o sinina nga husto o presentable. Likayan ang pagbutang o sobra nga makeup o ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15, tuig 2026. Alang sa mga pangutana o dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
2: Radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Show Productions, Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Oh, la, la, la, la, la, la. Sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
3: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
4: Kami, mga taga-Bara o Paul, dili mo kumpeto ang adlaw, kung dili makapaminaw, og Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7. Hey, it's midday. Feel your heart with Heartbeats. Heartbeats on Heart 92.7.